campaign nila or men. Pare nga ni nga. Sanyal dari. Mami nga ni nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.